0: na ba mamai mami ta kare ana bo pizol set tuna phong phre lai rik orai ba ahal oi ba kibik na mapugi min kai son kare maram mok ba kang buna hokre thabak pai khat ba ayo ya hau theng ba di punsi mayang ta bani adu ta sunna te do thabak su yam na mang buni lo jare
1: anjali gi sairenga ma tare mathang da sangkramayum singkai hun badagi keyboard khongba ma muktarasi